Banna baba bedi ba ka go Fox Patsimo November 3 2021. Monna yo tsereng o paka skaptin. Borogo jwa gagwe le sheta ka metla di clean. Fa a go dumedisa o atolola letsogo ene le mosadi wa gagwe banna ba le mmogo. Monna yo sa tsayang o reka takeaway. Fa a batla go ja gantsi he has to pay. O ikaparela yala mo go gaubi. Gape o tla monana le masego Whitney kana gape. Monna yo tsereng lwapeng fa a chaisa o berekela bana ka thata ke malaisa ga se motho le gona phetelela ebile o lemogile tsala tsedi maswe o siile monna yo sa tsayang o retsa manong o itshelela hela gape ga ana ditlhong o lalana geng masigo a tlhomagane fa ba mmoka bo mmata ba reke legwane monna yo tsereng ke monna tota le mafoko a gagwe a monate fa a tlotla monna yo sa tsayang gantsi go apala go tlatsa kgetsi ya gagwe e ntswa a bapala